ni ba ba ka ba ba ni da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ka ni da ni ba ba ba ni ba da ni da ni ba ba ba da ni da ni da ni da ni ba ba ba da ni da ni da ni da ba da ni da ni da ni ba ba ka ba ba ba da ni da ni da ni da ni ka ni da ni ba ba ba ni da ni da ni